sa wo shame na wo tie mi ya nya urade kesiye ya pete ni ti ah e ti na mania na wo mo be titi

ne kasa wo sunsumu wiase kasa kasa abronsam ntumeti ase kasa ma me watane papa watamu obu twale na won siase ah he andara baba ya masia daya mabo makaya mapaya mapaya mapaya ha kasa fire bibi besi hepatitis B a jane hai na stroke so jane and the fire ni jane adabo ho ma jane asa sa ya so mi na mi oyo tia ah pastais e ro ni mo ko ti ti wa eh nyanko ah refa bejilo nyanko nyanko ya mi ni pa nyanko